0: 905 90 408 48 48 48
1: another 48.
0: Papa, so what you say? Ni aye kano here ye share dey be of 1 Corinthians chapter 2 verses number 14.
1: Kunto fo ngoma no.
0: Ye di kan.
1: E di kan.
0: Ti mi no.
1: E mi no.
0: E mo edu 9.
1: Nti chemu a eye edu e 9.
0: So
1: kunto fo ngoma e di kan. E ti mi nche mu du 9. Na onipa a onni honhom. Pachwa. Na onipa a onni honhom. No enye Yakobon.
0: Onipa. Onye susu muni na onye onni Yakobon honhom no asema mekan onye Yakobon dia onye mu chefanso ole ntimasenso sai ya kase obi ni obi da ma obi adwuma sai na wari sai ye funu ntume ma no obi su eye le de se obesu da so oni obi ye den eda eduane ampe no eye no obi pe eduane ampe no na ye obi su akono de pa eje na ampe no fo se obi na kono de ni odompo ne so no ti aso kakra wan
1: na ese bi mi sha si bi o onipa a onni na onni honhom no enye Yakobon honhom de na eye eye eye no nkwasi asem
0: yes sir onipa onni sa honhom a mede kasei oh
1: so onipa no sa onni Yakobon honhom
0: dabida be onji ni
1: nti sa onipa no eye no nkwasi asem
0: eye no nkwasi asem so
1: ntumi enhu emu
0: onhu no mu so
1: ifri se
0: ifri se
1: obu no aten honhom
0: obu no aten honhom enti so bi nye sunsun ni a oka sunsun hwena na onfa obi beti aka che hwini wiase obi beti aka che me mesu da na mrs kwa tarukra na majuma koso ono so sa na aye no because esu afu no bi sa yesu asemi na yesu ka chira won se enye ni penyi na na betimi age asemi na meken ya won kofo bi asase so on ba o muntime wale ele yon kofo bi so ni pa na aye wo sa according to Matthew 19
1: I say CBJ 82 yes sir e woni fini ni na yem
0: ni na yem ni ya woni fini
1: bi so e tutu e woye no aye bi a so ahini enti
0: ele wa aye wo sa
1: no si bi won so ni pa na aye wo sa
0: ni pa na aye wo mo sa
1: Matthew 19:12
0: yes sir nti ye woni pe bi wa sa se we so a na dwuma nko so na obi na aye ne sa
1: aye ne sa
0: yare o yare obi na aye ne sa akwantue na wantu bi anko no obi na aye ne sa
1: se we uka
0: e tuma na we firi mu no obi na aye ne sa nti ni a onji honhom asem ni no
1: nipa bi
0: onji ni se bibi wo ho
1: nipa bi wo ho a
0: nipa bi wo ho a
1: ontumi nware
0: wontumi nware da otwu mutan ontumi nware wo pa kire oba shede de enya de one ne bada ontumi nware
1: no one
0: sa
1: ifri one ayem na
0: ebinum
1: nso wo ho
0: ebinum nso wo asase we su a ye no won na mo a
1: enipa na aye won sa
0: nipa na da sene na aye won mo sa
1: ebinum nso e wo ho a
0: ebinum nso wo ho a
1: osoro hini enti
0: oso a hini
1: enti na aye won sa
0: ene aye won sa papa me ka no credit ati na odofu bi otie mi anope ise
1: nipa etumi ye nipa sa
0: nipa etumi ye nipa sa because nipa aye bonde pafo obi tumi di pa tu no nyo ho kwen se sai ne mame kunu mame papa utu obi eduro ma wakotie ma ne na aye kuro mfaso be na obenya
1: etuba to obeye
0: obeye minimo obi a na bra bo nyina se metu obi eduro meku
1: obeye
0: obeye
1: uguru ho so
0: eduma obeye afi mu nyina no papa oye eduma fi mu ni nyina odo betu kwan se bunko se osi mesi mame enti uti wo ye den
1: abra wo nyam faso
0: wo nyam fa la tare ye onji ne mpabua onji na so obetu na eduro
1: ti wo de ni petumi ye ni pa bi sa
0: masa
1: se le trust yesu kai
0: yes sir o se this time
1: yes me mane ngo
0: me mane ngo da
1: da wi bi a wi sha wa de na so obe ba wa de na si
0: papa obe ba bi ono na obe od into ma no be pra pra form onim ni oye
1: awu pa ba ngo da
0: o ma
1: o ba ngware
0: papa so ti na bega se me dada yesu me ka kire wo se nipa nye nipa enye hwe papa ene wi ase efu pa o hwe samos uko market no hu ase ne efe edokon hwe poku hwe nam terapia no mne ade nyina ne oda se ne ba wi we nyina wie pa ade san ne yekoda ye nyina yekoda nipa da se ne besa wi ekum nipa anua are
1: wana dia be grono
0: abei grono
1: ina wana wo sunsun

059597 and 0244 481 341. Na ubehunu sampa da mpara Kojak niyama ye pa Kojak owo niyama pa pa pa ti ya na wako ho na wako wako to ubibia tubiche na tubi kufie. Why diaku diaku diaku bites pa pa pa diaku bites ye pa pa pa na ubia ya ubenum diaku no umeduane nse kwa anadwo dia soso onfa nsa ngwom obeyusu no correct mema bebere dia sa wom didi pro soso dia sa wom onpa so nye echiwa dia bomman num dia ku bites na be kom sa te dodo mu anu akwa hensan ana sa obefre 0597 578 800 and 0244 606 498 yetu atene na afi yakoyanim enkomo ewo ho ye de bremo